ke tloa pele mo programme ko sa le nna e varekane a ka ma e ba bankele fa moam nomoro e sa sela ko ba ka mo tak 0662530888 SMS line ke 6328.

Ketswa bre ba tele se ba programela tsa sa semolong. Me lo tla beke sa lo ya la 8 kanda ka selimo sa 1945. La 8 kanda ka selimo sa 1945 taelo ya ka bale ke sapo ya Germany mo dikolo sa mbusom. Na hili man sizwem. Me ba itote vere ba bule hapo ya Germany ne ba shimbolozwem. Ko ya mwari topa sa po ya Africans ne skuwa. Kezalo ya la 8 kanda ka selimo sa 1945 taelo ya ka bale ke sapo ya Germany mo dikolo sa mbusom. Hane hili man sizwem. Maybe to tibre by to support yes Germany ne bashimbolozwe kuya mwari topa sa Africans ne po ya school.

Los wa pele me trobe ke zalo ya la 8 kanda ka selimo sa 1959. Ba 8 kanda ka selimo sa 1959 asiba ka se sentsha sa ka maisom se se fumana ma vendok. Ili se le sia ile ka sinyela ma shilingi ali kana 125,000 pounds and squalozwe semvuson. Me litwe la pele ne ri ali ile ka la 28 kanda wa selimo sa 1958. Mais va casa ka maison and Strozvala ka kuva state house. Because allo yela 8 kanda ka selimo sa 1959. Asvaka se sincha sa ka maison ma fenduk ili sene siya ile ka mashilingi ali kana 125,000 pounds ne squawzwe simvosom. Litwe la makalelo ne liya lele ka la 28 kanda ka selimo sa 1958. Mais va casa ka maison ne stro

lo so ble me lo trebeke zalo ya la Edgar Ndau ka selimo sa 1993 ba Edgar Ndau ka selimo sa 1993 a center ya sa bikirizo ya Tsomeb yene le lezwe faile mo aktisa litabaza bikirizo mwasu bakam amocholo ni kuzibaza kaza litabaza season ni zasemlon ala bayahi ni ba potim ene kolo zwe semvuson ikezalo yala Edgar Ndau ka selimo sa 1993 a center ya sa bikirizo mwatso meb ene le lezwe kusikamela fakalo ya kuchemula litabaza bikirizo amocholo ni kuzibaza mngendenge walitabaza season Elitava za semulo hala baya ini wapotin na ikualozwe semvoson la Edgar Ndau ka selimo sa 1993.

0: ke tswa bolike problem se persone le pina mga ka mo fa mo bazwe nem
1: eh ni sha
0: ntse bazwe le tjwang mga ka
1: no zwe re ni le le za fampacha
0: ntse ba fetse se persone bona
1: eh ni le ba ta kubuza fa mkoloko wa basupari wo walu yangani sa fampacha ani zivi kapa mo balire tjwane kapa ki 18 kapa ki bukai mukutere zivi sa fampacha
0: kwa mpacha mga kamga mwela rituelo la 18 kandao, la mvolo.
1: Kari kai?
0: Kala 18 kandao.

0: Abring way cost kira mangoma, mwaka pina kada dunda tu mkiti wa linyalo. Sina nize kora tu six. Wani kola mihala, ni ukufa kola lipina zemi ketezi kukala ukafa moya. Uwana barizava, kema zwana. Vato zmungaka.
1: Vato.
0: Ora batu ikivoka himbe bakupraka pina ka bele makaso atui ha mni bona ni yema atakasura vamkaba kwaya

0: Bayathokozike mazibona. Bayathokoza imfama ya.
1: Bayathokozike.
0: Bekethele phina bekethele kufiya name.
1: Ni bathakupha phina. Ni phina siya ba Rose Bend yazali. Umutshwala wa Malosi 7 days.
0: Ke 1 smash litumezeni.

Abrangi ki la ki duve mo ak pina ki snow frog mo ar pina ze ke tri ke batalize sna ne ze sms line na wa e sela equal hile ab to ak ta pina mo mere ku pe mene pina kam ko ngo sa fala ni 6 3228

Ora, batho ke vos movembala ota come lisa avrenge e fa vandu ya moya ho tumela ku bona ba ka pina ka and g ora batho ke vos mata aba kwa nova ota come lisa ma bona kwa salambala na vaza ka fera manova ba ka pina ka obrenelisulo ba kotoli

0: ke ko bena nje ko bena
1: kona tshalo bo mumba ko bena nje ku fera mali
0: ba ko bena sama chaba
1: lo tenu bo mumba
0: eh mo ko tala ne ko fifa
1: fa mo ni va pele squata se squata se o eish sa di kolota se o ma shatini ma hotel a queens ha ba ti gazette

0: go tswe monate ao fela
1: ah monate ao fela o bomba
0: le boke
1: o bomba
0: ha mo ke zwa monate ko
1: fa le sa fa pina ntera ka yona fa kona o sile o DJ ba tawe ba pela mina muri kana ka batompe ma skill tsa Zambezi i bon chaka chaka ha to I'm in love with the DJ
0: go te monate so sulwa

Arusi ya dijavyo ni dijesi ya makapina kavyoyo. Yuvize semangwana Maria Tembo. I love you Maria. Tema, tema la.

0: Okay.
1: Ubumba. Yo, selikozi tjwala hi.
0: Mitengiyane.
1: Mitengiyane. Kona tjwalo.
0: Bale nakoza bene munyawule.
1: Munyawule. Na futhi.

0: zai
1: kuma ku yana zai ku zai zara ta ku zabar kanta ya bi na fayo huzo kai
0: huzo kai yanzu mu hayne ba ta a ki ba zuwa fa ba
1: fa bu sa fa
0: ko na cha hanya ni fara ba mun ba
1: okay ni bana ku fa ki mina ba ku kwala kwa ni kula mina
0: ko na cha ma ka pina mutayo killer bi hatiriko